over the bun. Kamasikali at ang sapatikali, pertama kita bertamu.